kalama ho iki pia mo tau kainga. Fatonga ia nge o kuyai mo tau ngai polo kalama monu ia kehe pia mo TCC. Kaki mua koe ki ulawe ki ai, o kui au taipe whakaafe ki e tonga hono kotoa. Manatu ima upe e tau kani tampe mo TCC, i hala unga o ku whahoko fatongia hoa ua whaia. Kapa uke hao kau folau mai, o kuna uloro tonga i heni he taiminu, ia hana ufie ma uhanke anai ko na ufie ma na toha na usim kati. Owa teke talange o kutapuni kani tae TCC, talange ke whahoko fatongia hoa ua whaia kani tae TCC na lava peo feinga mai ki ai. Kani tae koina i hala unga i loto nuku alofa, koe kani tae peia e taha, koho o fekumi pe au ki he hala unga. Unga Road, koho o kumi i peko yao mau, pea ke hafiatu ai, lelelele peko i teke sio peko i ke TCC, hafiatu nau kanika ko ia teke lampio, fratawai hao sim kati, peko hao e-sim, peko sim no molo pe, malawai ke mau ia iha faa hinga taimi pe. Mei he etau kauta hafetu utaki ko ia tonga, TCC pea mo yuko ta katoa, kai he taimi tatau peho ngau ake tau ngai sim kati, owana angalo. Tori mo fiiri ngai palani keke, ngai palani tā katoa e tau kauta fitu utaki. Ihe fitu utaki whakaloto whanua, ihe fitu utaki ki tua pule anga. Ihe ngāu ea ki e telefoni tōto o, fefe tau ngai interneti whakasatelaite. Koe TCC, koe nau tavi e ak nau tō, kono tō ngai kina ki mōtolu he ngai fie mau whanga fitu utaki koto ape. Kia te koe toko tāpe, ma ae family, siasi, whanua, ngai potu ngā aue, ngai pisinisi, ngai kautaha, oku mau fie fia, ke mau talitali loto mā whana ki mōtolu, ke tau polo kalama ko ia. Pe mo e tau kautaha fitu utaki tonga i haa mō whaahinga fie maupe. Manatu i maupe, kautaha tonga maa tonga TCC, pe mo yuko tā katoa ke hoko ko hoa ngāwe, pe mo fili fika uraki i he fitu utaki.

Io coe talanoa ia ai puna ke ia, koe la uia ai hiva ia, koe lia moia ki o la ia, pea moe pele fo'u kau whataha mai tau polo kalama ko ia o e whewhini. Iai tui me mana ki tau kei whea whataha tupe, moe polo kalama e tau kau taha whetu o taki ko ia tonga TCC, pea moe yuko tā kātua. Ko whi whea mana ta tupe kek mo tolu ka inga tonga, koe tau polo kalama ko ia o e whia whini pea mihe tau le teo e wha ema valvalu poini ono o wana ke mawahe pea mihe ai. Tau kei wha malo ia pule moe kau ngā ue e mai whenga maari mai TCC ke kei kaua tupe he vahe vahe moe tala tala noa ngai polo kalama oi aho hono kotoa pe pongi pongi pea moe e fiafi. Ihe ngahi palani ko ia ai TCC, whatoa ngange foki o kepe me ngahi special promotion, pako ngahi palani make heni e tau kau taha me tau ngahi palani anga maheni. Tau palani anga maheni foki e tuka te TCC me tau ngahi teita ko ia wau ke ahoe nima, ahoe ngō fulu. O wau e pike he mahina e taha, eh? Kako whakamana tuan tu, ihe taha taha ki he ono pongi pongi, Tātaha po uri ki he ono pongi pongi. Ok, special makehe ai TCC i loa koe night owl kata ki. Night owl. Pia koe palani koe ni teke lawai o whakatawa a kika nima noa he paanga nima. Pia mo kika taha nima he paanga e ua. Kako ki palani a koe ni ka inga teke lawa peko o whakatawa he whakataimi koe na akulawe at kei. Pia koe tukwa peko fai hawa peia e fitu. Ko ngai special makehen ko ai TCC o ko whalawe ko kei lelei au pito o pito ka nau tolu ko yo whena ma oke download ha nau faiva ko e download ha nau ngai hiva pe ko ho whaho ko ha o polo kalama live stream ia ki hoa e ka pau ko ia ha polo kalama au ko lele ke ke live i he taimi tu apo peheni whaho ko ake ki special ko ni he lama pe ia o ko taimi ko te ke ngau ake special ko ni e ki whakataimi lewa o palani lolo to ngā a wia ka ke ngau ake lewa ai palani ko ni o ko lawe atu ko kei te ke ngau ake a ki palani ko ia o ko toe si iange ai ko ia a ki taimi ko ia pe a osi ai palani ko ia ka ke ko ki whakamanatu e pe a moe whakafika ki motoru malama ke ke ngau a ki pakamanatu ke whangia maali ko lahi tala nofo ke ngai palani fo au ko ia TCC o ko lahi nofo lahi he taimi lahi ke he tau ngai fika pe ko ia ngā maheni. Ko uhi ko ia ngā maheni, ko fika fitua, ai ni ko ia ka tau student sim, ka pau kai ko hatoko taha ako ko ia. Ko tui ko mea leleiki ke ngā ake a ngai palani ko ni. Uhi ko hangi ko lawe download tipo ko o video kolo pe ko o live. Ai e me mahu inga maali e ke aki moutoru, pe ika ke ngatai, pe a moe taimi kon o tuku atoe ko taimi tu apo. O se mohi fuke whanau ako ia, ak nau toko nau fika fitua. Ngā ue aki e koe tau fika fitu, koe ngai whainga maali e pe e taha, o tuku mai, mihi e tau kau taha fitu utaki koe atonga, TCC, pe a moe yuko tā kātau. Ke tala monu atu ke aki moutoru hono kotoa pe. Fatawangi pe te mō mā uhae whewhilelei, pe a mōhae whiai whakafofa. A tā pe tau whika telefoni noa vau noa noa ua ua ua. Iu kolto ngā, e tau ngā hepe se mitea whasosiale, pe kua o tonu mai ke tau ngā hikani tā whakako whatongia.

O te tari loto fiafia i begi mautolo ke e tau pō kalama talatala noa faiwa bea mwe funga kanita JJ video halaman mwe me loto nuka lofa whamanata tai be e tau ngahe faiwa fo au ke he wike kotoa bea koi ki ikonga si i be nia o kumau to'o mai ke tu uake atu ka ke toki mea mai o toni mo firi heo lai ki he funga kanita JJ video o mau osi tuku atu na fui faiwa action maari au pito ya fui timso o te Amerika koe taha i e te kinau tolu o hau ya mi Mexico pele te wene mari na ne fafa ireva ena u a kapteni meto nga ko ya timi ke na alwange ne na alhifo fiefia ke fra mafana ena u kato nga ai ki mari ko ni ka ko pango ne ye ye me na hoko oi ku more ai mo uia o so tia na mari hange ko lau ko ka to nga be mono tutuku ha me na hoko ke to nga no fanga fere ni ko funga kanita JJ video te ke ma ube mi ai atari o ku ma tu ko to ni mo ki fo fai ma mari e ta ke ta ma si mo ki o fi fine ko e ta mai ko ni o si silo ene fa kau kau ho fanga fa ta pu o ku mana ko ma ube ke alo ave ne ki ta hine ki ha ko mo eva ki ai pe o ku kai be ke si ma ia e han o fi fine ko ini ko e o fatu e ene ki ta ta eki ne ai ha me ana e hoko pe tu ko ki i ki ta mai ko ini o ne i ku nga we po pulai a si nga ai o ku kai be ke fai ha feta ula ki ia e ta imi o fe hu ia ha me a ke te ia pe ko fa o fa ta hai ko ne fi e kai fi ma vai me no ki o fi fine e o ko fai ma marie o pito re vai ni ko fe hu i re va ne to ia i nai ha ta ke ne si to ni e ta mai ko ini me ke si tu ko ki ia ki ai pe na e to si o ki ono ki ofe fine. Na e ata, pe mehe pōpula pe ikai. Koe kānita, teke mao pe mehe atari, a mehe JJ Video.

Ei oo ho ki pa ma kai nga au ku tai tai rei e be ki mo to lu ke tau po kala ma ma ke he koi ho wani pe mo spe ba zone owa io te tau tala tala noa i honi ki he tau nga hi letta me ale re koi a ki ho sare te mi sine ai a ku mama te ni tau retta fa fonu pe ku lo koi a ko lining belt ko ko ko ku ke fe ma o retta fa fonu o ta tau be pe ko ha fa nga motolo pe ko ha fa nga saisi pe ko ha ai fa nga retta fa fonu ko sare te mi sini o ku ma ko to ai a pe mi he spare ba zone pe fo ki ke tau fan belt ma o tu be mo ia ko timing belt ko retta tai mi ma o ba retta tai mi ka be fo ki ke tau timing jane e mana to i wai nga hi retta fa fonu ia o ku retta pe wai nga hi retta fa fonu ia o ku se ini a ku lo ko ke timing jane e retta tai mi wai tau nga hi retta tai mi tau tolu o ku se ini ko ni ma o tu be mo ia pe mi he spare ba zone io manatu i ko ko se ini just depend on the vehicle ko ko mau tu ko e te he tai mini ma fu ke ni pe mo e tau nga hi koloa ke ko ia ku ke fie mau remember we have our lining belt bo gore ta fa fonu fan belt timing belt pe a be fo ke ki he timing change ma fu ke ni pe mo e tau nga hi koloa ke ko ni ke tori mo fili ba mai e lot of freak logo ia ai spare bunch on i he hoani fa manata tai pe ko nga hi fie ma weni i ho fie ma ko ke ha ko ia o kumia to ha foi konga e ho sare te misini pe ko konga ho misini pe ko konga ho sino ho melere o fie ma ke ha pe mo nga hi fie ma ko ni pe ko nga hi requirements o nga hi information o fie ma ai engine number o wai fika ho melere o fie ma ke ha pe mo ia o kwai pe mo e model number o kwai pe mo motolo ho melere fie ma ke ha mo ia kai pe fo ki he ta ko ia ho melere pe ko e vehicle ia pe mo vehicle name mo hingo ho melere ai ko nga me ala la hie ne fa i ka pau ko ke ha ku ke fe ma ha fa fon ho melere fe ma u ai start ho melere ko nga me ai ni te ke ha u pe mo ia nga kon kon ala la hie fa ko ni ke kumi aki ai ko nga ho melere me fe ko pe me spare bar zone.

past, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.

0: Hange kuku lawe tu koia ene nai. Ki he tau poka ma kou lotonga ke tau whahoko ko he tai mini. I he tau poka ma koia hangi kulawe koia ene uhu ke poka ma ni pe moe Ministry of Revenue and Custom ka mahatu kosea kia pita ke kamata e tau ki poka ma.
1: Mala pito lala, kore pe mua ke mawhangatu he tala whaitapu ka kata whanua mai lotu. Kaya taa ke whae te tau po kalama whama popo tau whapanga. Polo kalama ine mahina ko sune ka koe whao singa ine tau whapanga. Mani mau ano. Pea lala, mawhia whia pito tali tali le reigi maua. Iho re tio, maa ngoi maa whana pito. Hai tuko te pemo ke ote ai ngahi mea koe ni ki he kakai whanua. Koe ahoni, mai ki houa koni o mai lala. Pe ku ila isi hifo pehe hoa e taha. O ku mawhaamu pe ke tau whetaki nima, tau whetalano aki, hou ik mga kai whanua. Nga utolo i murina, a taha pe ke hau ho whehu i he laivi. Ke hui ke lahiange ngahi whehu i, o ku ae toko nia ke aotai ngahi whakamaala ala. I he mea totonu, mwa ngahi mea whakatuku hau whakakastomu. Me tukau whalot whanua, ko at pehe nia e whamanatu ki he kai whanua. Lala ko e tahai mea au mawhi koki me ia. Talo pe ia mei tuai pe a he kamata e tuku hau o au mai ni e tau whapang koe ni pau whaalawe ki ai. Ko e mahau inga koe o e fo i fika tuku hau. Pe a ikeke ngata ai, ko e ha e ngahi e mea e aonga kai fika tuku hau. Ko e mea te pō e lawe i. Mea he kakai whanua. Ko e fika tuku hau, ko e fo i stepu fika uraki ia, iha mea whaka tuku hau. Pe i na moi mamani, na moi mamani, moeni, i tongani. Ko hawhahinga, wai ni magu i koe fika ngā ue, lala i mbuli.
0: Koia.
1: Ka koe fika tuku hau, i tongani. Pe a ku ko monia i he ngahi whanua kotoa pe. Ko e ai ku, ia i hene koreat ke te kumautolu. Tau te fito ia motoro ku mai uta. Mahi nani ulai tahai mai uta. E toki toko ni mamapa ta whako ia. Ko e lahi tahai ngahi uta o ku toi hold, toi puke. Ko e uhi, ko e ni ihi koe ni lala ku mai uta mei muri. Pea mai pehe hingoa ki nga tolu koe te uke folau mai.
0: Ko ia?
1: E, maku lahi mahalo e nei mai uta ki mua ka tau kakai he ni pea. Pea kai ke ai e mea nei loto kai ni ihi nei mai mei ai e puha. Pea tuku peke ka nau tolu ke o mai. Ko te waki fuke konferenisi ko ngai whuhi anga whaka whamiri whae tai mini mo ngai polokalama. Ko nau hanga mai bea mo e polokalama e takmamata. Kai ke, ko mea kou pika po tai mini, tai mi kou ai e koe ke release hota, e fie mao fuke ke ai hao fika tuku hau. Ko whanau peke whanau mai ki nau tolu mei mori wa manaki ke nau mea mai. Ki he whanua tupu a ngā, o ku mai e uta o hi ngoa ka kwa ke ai hao IT tonga, pe ko hao passport tonga, pe ko hao maalo ka pae mau hao tohi tau. Ko mea koe ke whakau kau te ke hao mo passport mori, ko driving license mori, ke ako ti nampa o koe ke whakatahe lao. He, kwe mau pe ke hao IT tonga. Koe ku watpe tapou koe niga te ke motolo, koe mga kai whanua, o ku koe lao ia koe lao fuki lala. Eh.
0: Koe ia.
1: E, pia, au faa fe kuki au pito ki maudolu mo e whaingataa i o mafaka kore kore. Pia, au ku te siu atu fok mo oni. Ka kai ke ae fo i fika he kutu rate ka i petu wangi ho puha au. Ka hano hui ngai koi step fika uraki ia. Koi ne lawa pe step fika uraki ku o atu pe hokota mapa manu e fetoa ai. Ma kau whakatahe au ni katu konsi yo e me kastomu. Mo e nau kau ngawe koi hui ku os lava identify koi. Oslava identify whakatuku hau whakakastomu. Pea, hange pe koe tapo uatu, oku lahe uta, oku houl koe uhi, oku ikaita tau, tai me taha e lala, ne mai ho IT au ia, oku ki aha hingo a loto ia.
0: Koia.
1: Ae koe mea kumahangai o, tai me nihi mai IT koe whaka uri lala, oku ki whakakato, me mita tau e mui IT koe ne, retirement koe mautolo.
0: Koia.
1: O koe ke hinga kakatou le si sita aki. Pia koe mea kumau discourage e ngau eake koe license whaka uri. Koe hui, koe ni ihi asi, koe ni koe ki asi, pia koe ke consistent. Nako uhi ngai, wala tau pei whamara ala, wai ni huna eke ilala poha me koe ke ngā ke laiseni wha uri. Kai uhi he ku kai ke fuu konsisteni, ai ngāwe aki koe ahe, wai ni ihia, toki liriu mai ki mwine uhi ngā kakato, kai ko ki mua ia, wai ni hiu nau ke ngā pehi ngā lot, koe ke kakato o lala. Pe koe meu maukore pe ke ngā ko national IT card, national IT card, wha ngā koe ke whiri, pea moho o tohi tau, pe koho pasporti. Pe kumau inga pito hoi kuma kai whanua. Koe system foki ku mauohi e lala. Pe a kuloto peke te whamanatoa ke ke kau he whama apu apu with a self-assessment model. Aia koe kimu ana e fuu sivi sivi e pito motor he pot ngā hoi.
0: Koe ya.
1: Pe a kuloto peke te tukwate umea koe ni ke ke sivi sivi e koe koe pa whakapapau i koe mea koe ni tofa te hala whanonga ke mufou mai ai. Mahino pe e ko hau pe o tafe mea koe whema au pe a ke me atu. Mea pe koe whema au pot ngā ue o tafe. He, ai ku a kuai lawe kei e parani ahe te au koe ni a e kipare e mea. Koe seme si ke oma.
0: Koe ia.
1: Ka ku o ku mau whenga ke oma ta wha ke taha. Ta wha ke taha o ku ke wha whea tu ngia i koe uhi koe kai koe nui koe non-comply ke u mea koe ni u whaianoa. Tukai ke talango fua ke u mea koe ia. Kai ke ngatai lala. Ku lawe au pito pe ia e potu ngā ue, pe ku nei whai business conference a Chamber of Commerce pe a mwe.
0: Pe osa ni afi,
1: Iyo. Pe a nei osa ni afi, nei kaot kia e motu ani pe mo map, o observe pe mo whanongo. Naka ke te fufe maa ke whaha komeni ka ke whanongo ange ke mea tokanga ke ngai business. Ta tau te fio ke pe ka mando kastau mu pe mo itu kau. Pe a ku haa mahino mai lala. Au kei whema au peke investe i loke lahi e kai business. E ka pau e whakaluku fua e kua maa popo ki ai. Au kua e ni ihi aku nau ke ngau e ake ngai whaunga, au kua e nau hanga au whenga ke manuwa i loto pe sistemi, ko uhi ke o te nau tatantuku hau. Pea wa e ni ihi aku nau koi mindset i koi ki he, ke mea whakatuku hau, aku wongo e motu ani ka maa mapa, on behalf of the ministry, aku mahu inga ke toi whai ki tō loloto, pe mo ki yako whaka loloto ke ngai business.
0: Kōpō.
1: Koe mindset i peke tonu lala.
0: Koia.
1: Pe aku, pe mo ilo to tonu ke meo to tonu ke whai, koe uhi ke ua naha taimi, te ma olato asesi koe, pe te maato sivi sivi koe, pe whakahoha as koe. Ko ho mao pe au e mahino ke me whakatuku hau mo e customu. O ta latu koe, koe ne toki fra mo onye ko ke friendly island ni la pa friendly me ga to ha pe a we ma mari mari to ha u mahino ke fai to tonu alu
0: ko
1: ka mapa mo me ha ke ke to hu ha pe alu puha ko lo ke faka ka to process si ka u process ko ko fai ha no si of ta pe me me fra to ha ko tax clearance la la ko gime ko ta no ko piki me tax clearance pe ko ni hu na ko le ko tax clearance sen pa ga ki mori. Wai ai mea aku ke i hoko pe ngai, ko toka ngata ke business tonga.
0: Koia, koia.
1: E ku, wai hiva ufa ai koe tae ngāri. Pe aku, koe nihi koe nihi u te whaafanongo, whawhetaura ko tānoa moia, e nau ko haa mai koe ke kau, ke ngai business e siya, pe mwe tae whaitoa tonu kai potu ngāwe. Pe a, o wale pe lala ku mea mai ki ofisi ofi mai ne tex kira sene ne panga tolumano ki nusila. Ko example pe lala.
0: Koia, koia.
1: Sene ki just ki nusila, ke o mai ake ne uta, pe kutu kwa ea mea lahi ka fai. Ke aike mege whakalahi pisnisi utang. O kata ke uteke ilo epe uke pisnisi uteke ke resisita ko hen. Ae tako ene os lai sen ni he petu ngai utangwa pe petu ngai reipa ni hongo sea e hingofo ou.
0: Koia, koia.
1: Ako familia me kakai. I he tau e tolu kohiri. Pea tāna ki paanga he tau e tolu. E lala. Toki mālo mo e hau ke e fie mao fuke pankei ki tohi whaata ke sen paanga. Sae koe mea kou hoko ke taimiru ni te mau toki asese mo tolu. Te mau fuke he tau e tolu na ke kamatai. Pea osai ni ihe ku te sio pa ku te whawha ia lala i ofis. Osi tae ori ena te to hoko atu. Kako uhi ngai e o fuke he ni lala. Ko ospeo alai sen he pot ngā ue koe leipa. Pakai me angge tau tala noa wow business na aswa mo uhe pon ngai reipa. Ko uhi ku wei tuku fua nai o mai me ik minister ko e ofa. Me ege mau ngai aki. lala pe ko taimi wai ni hi wa mata no pe ku shot kita ka e o se manava pa pe okay sai ai ma to hi ke ave ke kore ke wavy
0: ko
1: tau tala tala noa pe ke tala tala mai pe tau tangu to fe sio faki pe atu pe e to kunga fe unga ma au ai ko ku hanga pe no fine fa tala tala be ko lisi ai o mai ke tu kau ka ku ke pore pore ai ku ke totong tu hau ke toi mo uya i hani ihi. Totong hoki panganga full po panga te au ko hinga business i ki small business tax lala ka pau lalo he tahama no panga hu mai he tau panga te au ko ya baka panga ni mano vahe to ha ka to ka vai vai he vahe ko ne ka vai vai e to ka full ko ya mo uya na to vai tanua te hala ke panga e wano ape avi fare maha ke panga tolu noa. Tano ko mindseti ke tonu pe tau mindseti mo tau mahino o alu ki fetau paanga. Na toko senta alanga e patseti.
0: Iyo.
1: E lala. Pauk mauhiki aki e tata miliona na mapa. Ihe next, ihe tafua panga hoko. Ka uhikai ki hatu ku haufo ou. Ko e whaka maa po opo pe. Whaka maa po opo pe e tau tuku hau. Pea ku ke pisnisi hiki. Pea ku eni taku ke informolo. Igai. O te ke mo ui ka inkawea i he totong tuku hau e ka kaini i, kuna os totong tuku hau. E lala, pe ku ongo le reen ka ku tanoa tokihanga pe mua o whakasilapa mai ke toi ki ifuange a yanga e whakarea ko ni ka ku tanoa. Ko yanga e tau whakaukau ki he tau ekonomika e whanua au tau ala katoa. Wai ni ihi lala unau ta mai, o se unga peu totong siti.
0: As fa nonga wi ai.
1: Ka ku to kunga ke he ngai tuku hau. Wai tuku hau ka ke fa le business wa ha no tuku hau ia ona. O ku tau fa tau ka to a pelala. Ka ku ke tau nga we ka to. Ka ku ke tau business ka to. U hinga wai tuku hau ta of me nga we. Tuku hau to o pia me ho business. Mo tuku hau ku tau ka ka to ke city. E pe ku ma ke tau ka ka to ne fea. Mos otu pe matoro tu hau fe unga ma tonga ke tau fononga ai.
0: Popo.
1: Ko hotala no mai ga te mau tol. Pe ela la goilo mau ki lolo ai kini kini te metu ko hau fat fononga ga te pase ke ke map.
0: Ke map.
1: Kini mai ga tau tuka tu lai ne ke kakai ke tau tala no. Malo.
2: Malo pita. Malo la la e mo ve mari. Pe kore pe ke hufanga e fatap ko kamata ke tau pokalama pompong ini ke tu pe mo mok. Ke wata haki fatala noa mi hita faki kwen ko e kastomu. Fa mafanda pita hange ko e meok na e faike e malanga ko pita tau ongo iko toa pe ko nga ko tau sio ko tau ki pure anga mo e fuonga oku fai akono toka nga ki tau tolu he aho ko toa pe pako tui ko e fainga fakau kau ya mo e fainga loto. Kapau te tau mau pe tau tolu koe tonga e whakau kau koe ya, ko tui e whaingo fua au pito pe e ngā aue ya.
0: Pau.
2: Aike, a koe tawhako ngoe kastomu, te uki ilawlawe atu ai, koe ngahi, koe lere mai koe mahi nani lala ku tau ilo ingo toa pe e lahi koe ngoe e ngahi fatongia, koe ngahi kātoanga, ika ingata he kātoanga whakasiasi, peke whafamiri, alo hao ki ngahi tou wako. Pea ku iae ngai whakataha angala lahi o ku whaireba i tongani. Pea ku tau ilo pe ae taimi pe koea o ku whaia ngai whakataha anga pe heni la lahi koe tongani. Pea ku tau ilo e lahi e kakai o tu utamai koe tau phone one. Ika ingata ai lahi moe o mai koe ngai utamai muri. Pea koe mea ku whaike ae tokanga koe ngai koe fuku taimi mo umo ua koe ni ku tau rolotonga lere atu ai. Pea ku iae e whakaamu ae pon ngā we. Ke fai hanga aue vaa ofi au pito pia mui kakai ue whonua. Nei lawe foka pita ane nahi he ngahi fatongia, pia mui ngahi whakaukau o ku loto e puri anga, ki ai kono whinga ke toi whaingofu ange, pia toi vaviange a sevesi. Kau ku hange koe lau, e taimta tau pe, i he tau whinga koea ke whaingofua pia vave koe tau sevesi, kai makatuunga pia mea ki mūtolu koea kakai ue whonua. Ko nga ke tu pe pot nga we mono fatongia ko no feinga ke malu yo tau ka afonwa e hu mai nga koloa feta fatap tapui wa fo ke time lah ku nga we ke ni he ka fai hia ai time kon ko o ku mo mo u ape he ai ko ho tau fon wan pe ala nga koloa ko hu mai o nau pehe ko hamatapa ya ki nau huma yaki o huma ya ngai koloa o ku whakataputapu pe kai whakalao ai ni huma ki o nau ki o tau phone one. Wea kou tui o ku neongo ngahi whinga e puri anga o kufai ka te mau kei tu upeo mau whatongia kono whinga ke malu iho tau kawa whanua pe huma e ngahi koloa whakataputapui ko yunga ko tau kakai. Pe au ku kai makatu unga ai wawe koia e ngai sevesi koi ni mei he ngai whakamatala koia o mai mihi kakai. O ku tonu pe a kakato e ngai whakamatala koia. Te whatanoa pe ke taimi kon ko ku o ku tu uta mai ai hauta ki tongani. Whi mao to pe ke ilho e kakai e whi tuu ke nga uo ki ai, mao mea ai pepa koia ke whai ano tukuang e nga uta, ko hai e kakai o kuna whakatala noa ki ai. Ko e ulaki pe o ku whi mao ke ke ulaki ilo, e koe koia o ke umai hao uta, ha mo fe mahi no aki pa mo to ta hune mai uta me muri ko ha ka uta o mai mi ai uta he wai be ka kai ni un au ke ta ange pe ki ma ofisio e ke mai ko ta mai ma container fa mo re mo re container to lu ngia uto po ku hi fo mai he aho pa ta fa ka ka wat ko wiki ka pa ya o vaka e to lu he wiki ko te container la ya upitoya o kuma ko ta fonon bega ki mau ilo mato container ko o kumo no mai ai hoki talam ko fe container ko ya ka ko fa mata la ko ya ke ilo ko mi ka uta vaka pe ko fa fonga uta ka dipen ho ilo ya ya mo fe mai no ki mo ta ko ya unne hanga ko o mai uta mi muri ko fe ka uta ko ko mai ki ai he ko ni mai no pe ka uta ko ya ko la vanga to na tu pe ke ka uta ko ya pe ki mai hoki pe pa ko ya ke fakata ko uta pe ilo pe ko release ai ko pe ki pe pa ko ya ata are ba ke fili te ba broker ai ho ke fe ma wi ke hanga a broker o talat ka ko broker ko ni te ke ngawe aki ikai o fakata la o ke fili pe ko to ta a o mai uta ko ha broker pe ko ha broker o ke ngawe aki ka faka pa pau ipe ko broker ko ngawe aki ko si ma ulai sen ni me potu ngawe pe ko hanga potu ngawe o faka ma fai ia ke ni fai ngawe faka broker ko ngawe ko broker ko fai ko broker ia e hanga tonu ki ngai fare tuku anga uta fai a hono faka ata mai ho uta ke kamata hono sivi pe ko broker pe mai kastomu tena ia i ke time ko fai ko sivi pe ko no au ko uta ka ko ki mu ai o ku ai pe form e kastomu authorization form ko hatte ke te ko e tota o mai uta pe ko importa ke fa mo oni ai pe o ke loto ke fai ko tope he plouka e ngā ue koe ni, pe o ke loto ke ateni he taimi koe o whakahoko e koe siwi. Fato ngai ango ku lahe lao ngā i he ki mua, koe ngā koe uta o ku more, koe o mai e ngahi uta e ni ihi, o koe pe o mai o ku talamai na e o mai ha, pe a taimi koe na e ya wate ko nao api, fai mai lao ngā, koe ke kakato. Koe talamu e koe na e mai o ku fonu, o ade ko nao api, pe e kua vae hua ia. Pe koe tahaya ngahi fōunga o ku fai he pon ngā ue, ke malu ia ke ngai koloa koe e kakai, pehe ke ngai whamatala koe u aweholo, maina u mooni mo pau, kono oa te whenga maaria ka ki mou tolu. Ke mou ateni he taimi koe au ku, o ku whakahaukai koe ano sivi ha mouta. Pea ka paurewa au ku mou loto ke oange ko toa mawhai ke plouka, pea te ki wha mooni pehe fōm koe. Pea koe ngahi whare tuku anga koloa, koe whetu koe whai anga koe sivi, pehe ke ngai whetu koe u tuku ha mouta, ko osi whakamama whae he potu ngā we ke whai ahono whakatua e ngahi mea whai tā, ko e taha pene security, pe kano whenga ke malu e koloa, whetu ko whai e koe sivi koe ngahi uta, whi mau ke ngai kemra, pe ngai whetu u ke heke, ke nau hulu ke whetu ko whai koe sivi ke mahino, he kai ke ha koloa e more, pe au ku whakahoko pe he kau ofisa, pe he ke kau ploka, e nau ngā we whakatatau ke tūtūni, pe mo e lau e potu ngā we. Ai koe ki kōnga e ko loto ke whamahino ke kakai whanua ke tau whamahino aki ai. Ko piki peho o pepa me kau tā wakabu whafofunga a tā rewa ha broker ke kawe aki. Ko taimi koe osi koe hano siwi ai uta.
0: Koia.
2: E whokirewa e broker pa moe pepa tute. E koe pepa koe aku osi hikia koe ahe. Ola koe siwi. Whakatatau ke kai packing list e tūtuuni ngā aue ko osi watu. Ko pau ke o mai e koe tō taha huhuta mai. Aho ki irisi aho koloa koko humai. Whakatatau re vai, whai hano teo teo pepa tu tepa tuk whakahumai ki office. Whamanatu atupe o ku wai ai ho tau kainga pe mo tau kakai ko tuai pe o si ho ai si vi ho uta ko ke lava ke ko ki ofisio tari ai pe ke toki tari ai ka pau ko pe pai wanoa o te te he po ka ka ko ko fika wanoa ka ko ke mo mu ango ki ofisio tari mu ange ko ki ofisio tama fika uluaki pe aku uia tai mini fu fa fa tu ngia e nga au ka ofisa ke no tou eke pe ko tai niu ho ko lao ka ko e ngai mea pe he o ku fe mau ke mo fe mai no ka pito mo ploka o ke fe mau ke mo o si pe ho no si ho mo ta pe mo la vanga ki ofis ko o si pe si ho mo ta mo ta ri pe he ofis ploka kai kai ata ke mo la van mo tol fa ha mo ki nga au ka to ta tu pe ploka ta ngo o se ko mo no si vi ko no si vi ho mo ngai pe pa te te ke to tongi pe ko tai me to tongi ke to lava mai ai so lava si vi uta wat mo ki fa nga mari ke al ko fa ho shopping pe ko ha ki nga au mo ki ki ta ta ka yo eve eva lo ai os pa ke to fok mai go ya o wa to piki at hota ko tu ma ko ki ko nga ya go lo to ke fa ma fa ya to he ta fa ki ko ya to ku ke hange ata u nga hiuta fa komesiare pe nga bisnisi o ga i pio no nga hi la ona mo nga hi tutun o ku na u fo na u tolu ai ka ko tu ko me he ni ko nga hiuta tauta ai ko mo ni be ko ki fa fe mai no ak mo mo tol pa ko ki fa no to ku aki ane na lava pita ne nai ki he taimi ko ia o ku tilei ai ko pe ku hono tuwange ko no ta ko nga ko e ikai ke tonu hingoa ko ia o ku omai e ku omai hingoa ai omai pe hingoa o luaki pe mo hingoa loto ta mi niu ko mai hingoa loto pe mo e fakai ku ka ku fe mau ko hai hingoa ko ia o ke nga ki ho o tohitau ko hingoa ia o ku omai ko hingoa ko te mau fai ango no tuanga muta. Pea ku ia tai mini ku launga foke kakai pe ke ka bloka. Ko nga ko lolo ko ia tai mi ko fai ko liri ko hingoa. Ko no faka tonton no fika contain. Ko uhinga a tai mi ko lolo pe he ko ai e maunga au ko ki ai. He ko nga ku ko ma osi ilo i ai nga fonga o ku hu mai e ka u fai hia ki o tau fon one. Ula he ngahi utau o mai ko ki kolof ka tap tapu pia taim ko ku o mai ko utau ko ki asma ha kolo i ai o mai e hingo ai ta ko hingo ko ko ki a hingo pehe i
0: goya
2: pia ko he taimi ni huku o mai ina to faka konga mai hingo a pia ai mai ha kolo ke kai no fe tamafa i ai kolo ke ai ko ngai fonga pe pa ko paure ke mau sivi sivi e ngai tafaki ke ke o e historia o mai uta pe ko no toi vakai o e to ta ko o mai hon ai uta ke ma o hanga fa matala ki mu o pe ma to ki tuku ang ai uta ha ko e ko be ala ha yo fe ma o pe ke ta fe mai no aki ai pe fa mo re mo re atu ka pa ku lo lo ai ho tari ka ko hu nga pe ko fa matala tu ko nga ko ma fe nga pe ke va vai ngai ta fa ki ke ma hino pe o ku kai ko e hoko ngai fe ala pe ni ke hu mai ai be waka mai ai ai ngai kolo fra tap tap bui ke tau fon wan teri ho tau ka kai pe ku ko re te pe ka ai fon wa ku o ku fai pe ai nga au e pon nga au ke no le rita ka ko tu ka pau te tau ki fi mai no aki pe e wa te mi la he ku o ku ka ke mo hanga e plo ka o atu ai fa matala toton pe fa matala ka kato ka o ku ko re atu ka pau wa ki me o ku le ve ho mo fa kau kau fika aku pa mo mau fuwa fatong ya ata abu to pio mau fisi tang pete ke mi ange ki ai ki fai ha felong wa ki mo ki motol ko tu malo lala te ki le pahe ka tu kuatu ka pita
0: malo pito e pita pa malo pito mo ma pa ko e tau telefoni ke tonga ko toa ka pa ki e fanong he a fa malanga tu e ongo a tama ko ni pa ki fe mau ki e ka fehu ki he potunga we ko e fitu fitu ono ono fa fa fa po ko e valu fitu ono ono fa fa fa hata hape ongo fika ko ya ka ba wa hata e ta mai o fe mau ke fa hoko ne ko tai mi ni ko iro pe hango ko la le ko apita be mo mapa ke ta fa ke ko e uta ko e a individual ka mata ni ke asi mai u nga ko ta te ko ke ka tuanga hala pe nga ta pe ka tuanga hilala po a ka tuanga ko te tau a fafifia e koeta uangia o koe tu tamai lotu ke tau ki fonuani. Poko e skamata ke asasi mai ai fanki uta o koe ni. Mako mea mahu inga poe ko mau me he talanoani koe ko hingoa. Koe mea ko mau me he talanoani ke kainga muri koku fanongo mai. Lahi taimi uta o ala tupe ki he freight forward koe na koe inusi la. O kalani poko Australia. O alat pe kitaia ai pe hingoa o ku ilo ia ki kita hanga ko fata ta pe kau ko hingoa ko ku ma wa ki aku ko lala ko ko hingoa ka kata ase pasporti hanga la ko pita mu ba pa ko ala wea mo hingoa ko ase pasporti ke hunga ke fango fua aki ai o kria ko ku ta ko i tonga ni unga ko hingoa ia te na fe ma ko ia ke asi ko ia i he uta unga ko hingoa te ke kria tu ko o se auki a fika tuku hawi aku i hingoa ko ka se pasporti a poko me ko ta no ma ko ki ai ke ka pasporti muri a fe ma me ke kumi hata ha i tonga ni o ku na o si o ke o si fa papau e ko e o ku pasporti tonga ke ne waki pe ke aulo to ta hakui tonga ni ke ma unifika tuku hau pa uo ko ke hingoa e te mola wanga aki ke fai ngo fua ke mo klia ke mo ta hako ilo pe lahe kakai ogna o mai e fanki kula o mai e fanki mea tokoni ko hinga ko teu teu ko ke katoa ngā pa ko mea mahu inga e ke ilo he tonga katoa mantue tau fika telefoni ko e fitu fitu o nono fa ko e valu fitu o nono fa pita ah ki me ki fima ki love my game
1: wala pito lu to pito ta no i o mai ko nga yu ta me muri i nga hi ngo ke ke ka ku hi nga pe ke sin ta hang ko ne love ke mapa o ko ne we si a fra to ku ha wa i pa ku fa to lo to ki lo to farena o ku ke ma lo to ke pe ko fa i ta la no ni pe we si a mo ta wa ta ina ka ku mau inga pe ne mai pe ko ni stuto ne la la ke tau tau ata ina ka ke fu faiteri hai
0: koia
1: ka ku tau tau ata ina pe ka ku fatonga i pe ka unga api pa ka ho mo pot nga he ka unga api ke fatonga i teri ana monuka lao i he foi tau ata ina i o mai uta ka ke tau fi pot nga we hanga fata no mapa o mai uta ke la ko mea beku mahu inga ke whapapau i kua ke whakaheka maha mea ku whataptapui. Pea mau ho packing list mapai.
2: Koia.
1: Packing list, ke tahai ubea ko tukumantui ne tāna ke te he lawe a mapau mahu inga pita mai mea ke tiklea. Umea ko heke he kai e whainga ga mapa tuk lawe maa mapa ki hai. Pea ko tāna ko he wesia whatuku hau. O sen iu nau ilo nau tolu e lala. O ku mawhinga o aki mo customu i o mai teita koe koe ki he lahe kau importa tautau o mai.
0: Oh, okay.
1: Pako ki whono si si ien. Pako toi kau pe mo mautau lu he consumer lala.
0: Koia, koia.
1: O rere at mo family o FFA. Pika pai, ai mea koe ni lala koe, ei.
0: Personal o eni.
1: Alongo 18 number, koe ta mai mai uta. Pako eket koe ki he tau mua uta tala mai koe, mai peke hake tai mini, e lahe unga ki he ngahi konflenisi.
0: Koia.
1: Koe ngahi katoa nga whafamiri, reunioni mai mea. Pako whaka te vila te whea, o tuk mai fukontena whene tā e nia, peko e puha walwha e nia, kwa sa au iau, o sihire te pire, o alumo e kalatse i la whakatauai.
0: Koia.
1: Kaike, kila mea kwa o kwa mafana lala, kwa ke maurea maudolo. Kau mo maudolo e whakatau ho, mea kako mau whakatau pe mo pehe.
0: Kapane
1: to. Oi, fora hope. Ko no tu feo que te fai e coi. Que? Ko ai peo que mula ve ko tau tonga.
0: Coia.
1: Ko o fonget ben ye mo me ai hoig mo kai for no. Ko mau ilo ipe.
0: Coia.
1: Mau ilo ipe. Pe wa ni no si yo mai. O patagi. Ta lo le business ke pe ke ma me ai. Ke tengo te si foi la lo me tu ke colonite ke parking.
0: Coia.
1: Hifa tota ren heka ta por ke pe alu. Kaike. Famo le mori ala pe ko kata la noa ni ko ha.
0: Opo.
1: Ka ko yang o mata si ota fa tu ku ha o fa ya ko e tau fe si o fa ki mo ma va ka ya. Pe mo yang e tau fe un wa ki fa ekonomika i fonwani. Ko na hiki tanaki na mo fa no be ke me a mo ek minister e ta no mo patseti ba mo me a ki he fe me a ki a ka fa fo fo nga be mo e kabineti be mo ho no pele i fe ma we fe ma we fe ma we pe se la ita e konga o patseti o tanaki a e ma o tanaki ma mo to lo mo ka fo no pe a ko hinga pe ta ta no ko ni ka ku ke mai puha ke fa ta mo ke fe pa ke ala ai ofika tu ku hau ta la mai ha to no ka e ka o atu pe fe unga o te fe unga ke ta ngo e to ki elo a mu yo ku hanga lo ya ki e pot nga we o sa tu tu ni la o ki e me ke mau fai ka ku mau ka ku mau fe nga pe la la ke tau fo no nga pe lang mari e pe ta na ki kai ai ka to unga ko ni ta wa ula la ge fe ma u to alu fe ma u ge la hiang ni ke ta na ki e to ku le va ta u fe ka le ma ke fa i pe ho ma u fa to ngia to to nu e ku fu ma lo ya pe to ta u fa inga me fa to nga u ke ha ta ngu tu mai me a mai he se a pa fa ta la no te o si ho lo fe pe to lo to e si a tu ki he ka kai ka ka me ke he ya ha o mai a information ha la ke pot nga u e ka ko ka me o feu ia ngai fo anga he tai mini e ka ka ka fo si ka tau lala ka ko fa no o feu ia me ko ni ha me te ta hanga fa mana to ke sentuli wa lotu
0: po
1: ta afi ha o hanga tonu ha o he me ko ta pe ka ke fe langa e fo nua o te ke no fo ko si o ke ka si ai na me si o pe ko ka ko self assess e he ku fa i pe ma to lu ia ai fa o to ma ku he si o fi ai eria ko mo fa tang tang mai ai ono siofi ka wesi ya ka wa misin tal dotongi time lohe ni fratau e ke risiti pe ka ka ke ke ma u ke atu ho risiti pe tohi tohi pe risiti ko ke fe unga no molo ko ta imigo e fai ta i pa ke ta ke no avalu no no ta ta ta ko ke fe ma ke ha kureti ti au ta ki ai a ke ho o hingoa pa ke puke ma e la ita ko ho fai ta o ku talo e na eke ke timi nga au e o na wanga toka nga e lala te ke hala au nga ia e ko spot fine ki ai pangani maafi te ke hala au nga ia na mau ki i kamakamata mai e lahi a te tautea ko e ni ia ko ke te hala au nga ia lala ko hiko tu unga whaka kaunga tāma ke mau kaunga au e ke vilo ki tua pia o kwhai whakafalala ke kakai whanua ke nau tokoni mai pia nā mau tōlu pēni ka ofisa uo, pia nā whae ki best practice ai PSC i hotele pa nā uwhae aha no toi o whoge ka ngafapureanga, taki mua he mea koi ia. Iho no ripoti mai, he taim kou te ala whakatau ka wake. Ko e uhipeke ha, ke whama apo opo, whama apo opo. Pia tonu hoke hono, totong mai tuku hau tonu e toi lahi angi, o hange ka kālanga ki mua au tau whakatau noa i lala. Malopito.
0: Malo pito e pita pong moina pito ho lave mai ko ia ki he tawhaki ko ia a hange ko ho kakai uke o si feohi moia pa mo koe mo mapa he ki he nao feinga koe ke he feinga hafonga ke si si ange nao tatong tuku hau ka ko mahu i ngā ia a ke hange ko tau lave koe nuna fe mea aki ko whako ke whare rea te mini ke u fie mao ke he ke he oku fema uko ia he ki fonuani he ko ilo pe ku kiki ngata pe tau ki lave pere tau heni i tonga tapuni kau te la henge fema ui i e waha apai wawa upe hongo niwa pako e mea umahu inga e koku ke tau shio ki he ke fonga koe ni he pako ko tu i pia uia hange koe koe taim katoanga koe ni koe taime ni koe faa seni mai koe umea keke he koe ia pehe koe te uko ke katoa ngā, pako personal use, pato ko toko sio ki taia he whea. Nā koa mea ai ke mō ki sio sio te peki ai ke mana tui, ko toko hau, ko ke toko ni whakaluku fua whanua. Mā pako hai mea ki toko ni mai e.
2: Malola, tala noa koa a pita ko ia ki he kai whea mao ko nā koe ke tau liriu mua mea ko ngā koe senturi hua lo.
0: Koe ia.
2: Mana tu ke tangata iki nai whaima pō tā noa, koe ni ki pisnisi urere. Fai te mata noa mo ne pou koe ki he ngā ue.
0: Koia.
2: Mo ne pou ke whatongia koia i potu ngā ue ki he pure ang. Tala noa ke ilo ia mai he kakai a se ni te umu tāna ki. Koe na oku tanua ke hala.
0: Pou.
2: Fai ake o mai e tau ngahi fai to'o ki whare mahaki. Pako fai te mata noa pako upeatu. O sai pou whika tuku hau tama iyo. O sai pou whika tuku hau kupeatu. Koe fiha o ke whatotongi koe ke tuku hau. tamatanga taki ore va ke le ye ki mi aka tok to tonga me ga pura ko mi amar ko foi mi ago mari e ko ai po si mau he fa kau kau eh ta malo na ko mau fa kau kau
0: ko to mi e ko to ki mi e mui ka ko fa kau kau
2: o fa kau kau pe po po ko mi fa kau kau pe po po ki ai ko e fa manato pe ne ke ka kai fo noa o ko ia nga hi uta o ko tu ko fo lo ai wa ko e tai ni mi wa o pe nga hi uta ni hi wa o fa tau tu ki ai ko palparema pe mo nga ka uta ko ia o mai me me muri ai ko o nga hi uta tu ka ke fa ki ka uta hai muri o mai ko uta ta ko ke na to tong na to le fereti ke ka uta wa ka
0: ko ia
2: to tong he ka ka ia pe ko na to ko na o mai uta ke kautaha koi i muri koia, pehe kon usila o mai mea e uta. Pekai ki hanga he kautaha ia koia, pekai ki fretfo e taa koia, fafonga waka. O totongi ke kautaha waka ai fereti koha no mai, ti ke kautaha waka.
0: Koia.
2: Totongi he kaka ia, pekai nao tolkong na o mai e uta. Ke kautaha koi i muri koia, pehe kon usila o mai mea e uta. Pekai ki hanga he kautaha ia koia, pekai ki fretfo e taa koia, fafonga waka. O totongi ke kautaha waka ai fereti koha no mai. O mai e ngai utalahi.

0: ko nau to lu ko mai uta ko ki me muri fa pa pau ya pito nga kau ta ha ko ya o ku nau o mai uta ko ki tongani ki fa pa pau ko e nga kau ta ha ko ya te ne o mai ho uta tau mai ki tongani he time to tonu na fa ke area pe ala ba ka ki te fai a no tolo ya no tu kwange ko nga ko nga hi isi u pe ni au fe ma pito ki fai fe mai no aki he i e tafa aki ko ya nau ki fatala no ke mau tafaki kon ko ku nauri ko ti kon ko tu nauri po ti kon ko exmc ni pe ko ngahi wa en ko ku fai ko ai ofa kon ta no ka pitane nai ko ta fa fune ta ai tokoni ko ya pot nga we ko puri anga ke ka kai fo no ko no fa kai via ki nau tolo e ta faki kon ko ngo we ko e kautou tai ko e sipoti ko e ako ko ngai langa fakalakalaka ai ko ngai tafaaki au ku tokoni ki ai ai purianga ki ka kai fonua fu fala fa fa la vi la vi ki ai ne he aho o pe ta mako o mai he nimma nime nimma miliona ai pa anga ko tukuang he purianga panga na toton ke tanak ka ok tukuang ko hunga ko finga ki faka ivia ai ka kai ko e fonua
1: wow
0: ko mia mari fu ke te talanoa tu moe kaunga ngā aue, e ngahi whonua mūri, whakahaua mai ki tōngani. He nau talanoa ko he tawhaaki ko ia. Te nau tukuang he tawhaaki ko e, ka te nau whenga nato ke tānaki mai, ke kawai paanga koe na nau tukuang e koe, heo nau nima ko e, ka whenga ke tānaki mai he nima ko e. Ko tau tōria tōngani, o kaiken te hamea pēheia. Ko tukuang e nima ko e, toi tukuang e pē moe nima ia ko e. O kaiken pēheia ke whai ai tukuang e, na tau to fakau kau e puri anga tau tukuang heka tau tāna, ikai. Ko fui tukuang e koe ni, koe ofa atata pēheia. Mo e tokoni atata pēheia ke whai langalanga hake, o tau fonua ni pēheia ki he kakai koe ia oi fonua. Pea koe tafaaki e ta, o ku mau whinga pēke whā māo pōpō, ai tafaaki koe ni, ke mahino pehe kai ke whai aha no pāu si ai tafaaki ko ni he kakai ko iai whonua. Pa koe koe mea ko ku mau kore pe koe ke kakai whonua e ngai wha matala ko ku mai koe ka te kumau tolo. Ai whi mao kun koe ke mahino o ku ton pe a kakato ai wha matala ko ku mai koe ka te kumau tolo. Oe koe taini mi fokina e maina ko si na whai ai e whotutu o fai lava tu ki wawa o ai potunga awe minista mo pe ke pure la he potunga awe mo e kau nga awe kono ave ai waka ki wawa o ai koe waka ko ni ke toko ni a siapani ka koe waka ko ni u toko ni a koe nga koe siofi ke ngahi ke tau tafaaki koe ki tahi
1: koe
0: a ko wawa o foki koe taha foki a e o tau ngahi taulanga o kuhumai miai o humai ki ai e ngahi uta pehe ki ngahi waka pa ku tau iloi pia wawa o e lahi koe i ote koe waka ko ku tau i koe ki wawa o pa koe waka koe ni koe ku ave koe ki wawa o pa ku mautui koe toko ni lahi ia ki o ngā kono malu i ho tau kau a fonua me he ngahi fi ave aki holo e ngahi koloa whakatapu i o koe ki totonu ai koe waka taha uku i wawa o pia wakareva taha i tongani pia koe bifok pia moe ngahi K9 pia koe kuri whakatotolo huwhanga whakatapu ai koe kuri e ne uha tai nimi ai koe taha uku ai koe nai tongani loua pe ka uku ia e fōtutu ai pot ngā oe ke ave ai taha ki wawa o koe ngā koe siofi a ngahi uta koe o ku hūmai koe i wawa o tai ngā tahi pehe ke ngahi waka koe o ku hūmai koe i wawa o ke tokoni pe ke he ngā au e kau ofisa ke whai aho no whenga koe a tawha aki ke malu i peho tau whonua me he hūmai a ngahi koloa whakataputapui kai ngā tahi koe tau tawha aki koe na koe ki tahi ai pe e ku ne o si whakahoko pia e ngā aue e lori skena koe e potu ngā aue ta whakoe niki he konteina pe he ki malai waka puna o ku lelelele i pepa mo e skena koe ia au ku ikai ngā tai koe taimi whi mo e kina koe ni mau whenga rewa ke whakatola ke unu rewa mau kau ngā aue me ngai tawha aki koe ia i lota ofisi ke nga huki tua ke whanu whakatola he koe unga koe sio koe ke ngahi uta koe nkoe kakai ke tokoni pe ki hono whenga ke whakawawe a hono sivi ho mō ngahi uta kai hangepe koe koe kulawe ane nai ko ni kakato mai koe whakamatala pe ikai ke toi ai ha koloa whakataputapu i e hū mai he ngahi uta e wawe abito pe ngā oe pot ngā oe ki hono

0: kun tu kuangi ko ya ngah uta. Ma ko ki mi apia ku mana tu yang kita ni mila.
1: Malo pito mati ta fe telefoni fitu fitu onono fa fa fa pe be valu fitu onono fa fa fa. Ne ai ki lave mai fa tolo pe ma pa pe mo pita ki ta fa ko ya packing list. Ke me ma inga ya ki ki tonga ko toa. Ai man wait a minute ki peki ki tanga ko fangi uta ko mai ko ni ko individual me pe ko na tolo pe ya. Wait a minute bro ki sai pe o te tohia unga ki me si si ia. O te tohia unga ko ma inga ke hanga lave ko ma pane nai ko fima ko ke va vean ko ai kria ho uta ko mau ai document mau document pa ko fangi me ma inga ke mo me ai I packing list ke mau wa te mini hu ke pe oa to ke oa hiki me ko ya hiki ka to ha ko me e va vean e he no clear ko ia ai uta ko i tongani ko lo pe ko e vaka ko e nu sila ye dai mini me vaka ke e kamata ke increase ko hinga ko lahi ko ai ha ko kakai ke mo ki lave mai nge ki malava puna ki ta fa ko ia uta ko mai ko me malava puna e wai ka sin nihi maunglau, kato tolu, kato fiha. Pako e whao mai koe umea ea, mahu whao mai beha mea eke, toki o mai o commercial reasons. Mea ke mo ki lawe mai ngehe koe ilo, e lahe o mai uta koe he tawhakeo ma wapuna. Ke mai whakakā kou kai whao pe e nau kato.
0: Yeah. Malo lala, peo ku mōne a bito e mea kou ke o ke lawe koe ki ai, hangipoko koe utala noa koe ane nai o ko alo ne taim fe mo ekina pe nga we ake ka ka nga fonga ke
1: ko ya
0: ake na dol ha ke ka o business te na ngo nga we mai ake ano fra hu mai na ko lo ai e tai ni mi ka ko ko ka nga we ko ai o ko ya bi fok pam hangu la ve ke skena da ya pe mo kuri ko ya e pot nga we hu fanga fa tapu ke no sili ko nga hu ta ka ko lo to pe fa manatu ke ka ka fonua ai mahu inga o ku whakangata ngata ki ai mahu inga o koloa o ku ke hung mai moia ke phone one. Ia koe allowance koe ki ai lala mahu ko si lawe ipe a ku whawhi unga ke panga ni mangi au. Ia koe panga ni mangi au ko te allowance ia i he koloa ko te hung mai ai pehe ko te koloa ko akita.
1: Koia.
0: Pea ka paurewa o ku ano wakai he kau ofisa o ku maolunga ke mahu inga e koloa i ho o iho o allowance koe a koe toton ke humai koe ia pe whairewa e si oki ai e atu peha ki i moni lau koe mea at peha ki tek he kai ke fuu pehe ia ke mea ka koe koloa peha ki mea ke tokoni ki he tau repa pehe ki o tau fonua ne tuku hau pea e lawai pe mono ilo aki nau tolu o ku huu whakapisinisi mai e nau koloa i he malawaka puna koe taimlahi ku kaki kakato ko yahange ko invoice o e kolofa komesiare o mau puke matole kolofa komesiare mau tahi malavaka puna pe hono mai ki ofisi ki hen kai fai a hono toi vakai pe heke ngahi toi fakatau to invoice pe heke ngahi tatau o ngahi fiawe aki paanga ke whakapapau ai e fowi e fowi line i he whakakomesiare ki hono sivi mo ngahi toki meni kong whemau ki a e kako tui ko ngai mea ko ku whemau pe ko ke mahino i he kakai whonua pia ke lawe ko e allowance ko ku toton ke hu ke koloa ku ke hu mai mue ke whonua ni o ku whiunga pe pia mue pa angai ni mangi au.
1: He ko wilo e ma pakula he kakai o ku nau mauhala ke taim ko nau whaua koa ha mea he nau kato ke nau wholau mai mue ia o nau pehe na tauria ko mea ko ke to ke to tu te ke to me hunga ko me unes fa opia ke ha moia auto imagino a honi ko ne ova pe a mahu inga ko e me ke fa o he panga ni mangiau o pa pe ke fa ha ki si o ki ai pa ka pa ko imagino pe wa pe ka sni ko fa si o pe e ma o puna o mai pe ko mata puha pe ya e imagino ko u me a foia na ku mi mai ya ke ha me a pa ke ai mo invoice mo me a e ko ki ro pe ko la hika kai e fo nua mo te tau pe mua hetai mingoe ko pe. Koe ne whao pe kato te puna moe ki tonga. Ako mea ko keke te mea ko whi cheki pe nao tore. Waha whai tō kona tapu kai whakahu e a pau ke alu ya. Ako mahino te mini kone owa pe pangani mangi au. E pau ke sio e kasto mu giai.
0: Koe.
1: Ako e whanki mea ke pita ne haki mea ke whima ke lawe mai ke.
2: Iyo. Maro e lala. kamago ku la fo si ku la ve taimi la peto ki se pe hata me ma pa peto fo mai ne ta ai ngai fi hu i fo no mai mo ma pa ngai po kala mata tala no ko e ko hili fakitu o city ai ko ta no ko ka ta halanga e
1: okay
2: yanga e ku i lo ko ka ta halanga e fo ta la no pe mai ko ko ni alo ho kolo mai pe ko e ne fai reipa pe asu ka u te to sa si e ko ni alo ho kolo mai ko ni me ka ta city
1: ko ya
2: e ko e to pe Pacific Timba
1: pe ko ta tong
2: so nas e pe ko to ta halanga pe ko to ta contractor au lista city mo ya ai o sea mo ta kilo pe lista city ko ko ko ta no pe no me to koni ke to ma ma angi ai ko tem ko te ke hanga ko choice ma ko customer ko consumer choice ke filia ke ke avega to ke fai contractor e pau pe ke ne hiri fa ke city ka te ko he ko ne alu ko fa ta mai me he ka ta ko puanga kolo
1: ko ya
2: mana tu ia tu fa business ko business transaction os mai no sa si mai city ya ki ta mai city eto sa se te mas eu kono fika ai me me go foi difference ko ko e tupu e va na ke ke hiri fak mo tupu ko tento hiri fak fuk mo ne tupu elala e sai ko tano imagino os imagino fu scenario ela tu e mamafa
1: ko ya
2: sai ko ko tu a ke ke a voite me go ya al pego ku mi ho matiuriolo
1: ai
2: ke ta pe foi city e sa se ka ko e
1: ya
2: e pe a ko reipa ko ia pe e si ti atu e ka ta halanga ko ia ka ko e ne reipa a mount
1: ke ka we
2: mi fa pista ni mai e ko ta ngo e even te algo algo ke mekaniko ku me pa te pa ke mai e ku mai foi
1: spark pa pa de
2: pa te pachi alu pe ko ai mai pa toksa si mai e ki ma ma fa nge ia
1: po po
2: ai a ko ta u time fa ngata me ko ni mau ilo mo me ko mau fi ot ke toko ni atu ko ni fo ha ko atu e ko ba nga pe ke mo me ka ko ka ta po siti e ko hi ko ni ha we ka siti la la ha we pe sa se siti to ni na feta mate aki e to ni na feta mate aki ka ko hi fo ki ko ni ala tu ko fo to tongi ka ko us ma ma faia
1: ko ya
2: e ko ta no he vi me ko ni taimo to report me ngo ka ta ko ki he e sa ka na wa pe na ye kore mai ye to city pa ko tarang ka wi he foi mia fra vale vale ko wi ko ta ma contract ya ke ke e puta to tong city pe ko pe ta mai to wa ye ko yo ngo ya ko mo wi business ai u ta usio ke mo wi business pe mo wi ka ka e fon wa na nga ki ka ona ho ko city pe to ku ha ko me we si ai ka ku ma nga pe ke imagino pe ke fai a fai tu tu ni pe ke ai ka ke fai tu tu ni ke tu kwang ke ne fai mai no ke lo to ke to tongi e mamafa pe ka pau ke loto ke fai me ko no ta no ke ani nei aro kume mati uriolo to ku ke ne fai pe le ipa e mama e ma ko ime pe ko nga ta he tai mini
1: nei nei ki fata fa business e epita pe ne ko me ki la ko e ka business ko na tala no ko ke city e pa ku na u fa pe he oh, tonge tau sio ke wave ya CD o together mo ha fo. E ko ko lo pe pita wo se fa nongo ya fangi ta ta langa ko ni. Fa ki ta di ke ta fa ko ya e pita he mau ya pe ko he ko no ko. Ko mana tu ya ko fita no CD a fangi frata ke ke lo pe ne ai ha ke e frata ha ko ani afi. A ko ko lo pe u fangi frata ke ke ko ko ka wa tu ai a ko me a la hi be fa ai mai ko ke ta fa ko ya ko ta tau sio ke o te ase city ki ai mai ki ta di pita ta fa ko
2: io e la la ko ka pa ko ta no e ka nga ngai business ka ku ha ke ko ti ta no la ka pa te ki ha ki au ku business pa ke city mo ko la la
1: ko ya
2: te ki ha ki au fa ka mata la te ki ha o fa ta ko fi city expense ya ka ko fa mo le ka ko ko sa se ta ka ko
1: po po
2: ka ko income ki au ko mai ko income if me ko na saset ka ko ka ma duwe fra mata la la la te ki hanga ko le ho city fra more ai ko na ke fra more mai ka u
1: ko ya
2: ko le ki ho city i ho saset tu ha ke kon ko saset ko ko ki kon si u ma te ke saset city pstani mai ko pa pe te se e foi losi ka to tonge na feta mai ke ta feta mate aki so osko imagina la la ka pa na na sai apu business pe to pulaki o sai ange ho tana ki i ho framore city most likely ko pa ke to tonge ko ki foi difference ko ya se ka pa te ba fula e framore ho me na tana ki fa to ke mai na ko ya i won pay city
1: ke pay city
2: e crediti a mautol pe lava ya vilo o to kuai ke to tonge ai mai na ho ko o ka sai fa tau Kau kira lembek mari lah, wah ngai bisnis ya. Kreatif tipe bantu kau ke mau pulih mau tolu. Pokoknya atau pe kreatif tipe kau ke nonton ngasih tiga itu. Wah utama ulah yang efek mori. Kau kumtesiat ke fakir kalau mau yui. Kau ne trigger lewat tokang ngah mau tuke mau ki ases yang enak kau ke loy. Kau hi he kau ne ilo fuki ayah. Kau ne avoid te tonton city. Tu kau pe ke tot aye malungang efek mori. Ia pangahumai. Kau utali pe kau. Pakai meta fasiak. Kira kau pakai wave wave city. Tak nama pandai. Kau pakai bawa kau batu, kau itu kau tak ke?
1: Bobo.
2: Kita tak ke nekawa, kau wavy kau.
1: Bobo.
2: Kau hekai pakai bunyai kau wavy, tak fakir tak. Fakir kau tak fakir tak ke tanah ke nekawa.
1: Anggalau kau mapa kau muri aku wavy, kau tanah kau main meta fakir tak. Kau kata tolong tak fakir tak ke toka toa. Pak kau kau lope kita lang aku nafahu kau i variaria pen mo fanong kai pekai tano kau wafu kau no muka wafu keke kau seni di kau ni ufema kau ke fay ke atalanu kau iya ke fahu kau fangi lang keke kau ni kau ufema kau tausio kau ufema kau me tau kain aku me moto kau eh kau pada kika umai mabah tano kau ni bagi ai mah mea tausio kau kita tau timing
0: iya makau ki me fraus pen ko ko atula la ko e ngo la ko pita ni nai e hiki ko e ta naki ko e pot ngawe
1: popo
0: ka ko e tu ko e e tai ni mi o ko ke te hatu ku hau e hiki
1: ko ya
0: ne ngo e ta o ne fiha hiki pe e ta naki ka ko pe ke te hatu ku hau e hiki ko ta fa ko ke ta me alere o ko toki fralolo at e tai mi ko ya ke no ta fata tapu ko ya me alegro con ai tu cuatro tu tu un poco moi pero ko ya e fenga e purianga pero ko fai ai nga u ki ai ke ta fa con ko nga me alegre ui la pe ko e ivi o ko fai nga u ki ai ta ta pe mo hybrid ko nga ko no ki ho no to fenga ke tu hifo ai tu te ko ia o nga me alegre ko ia ma ko ki fa mata la pe lo to pe at ke mo la ve ka kai ko ia e fo noa e nga we pure nga ta ni mi te fa lo lo at ta ta mi ke nga fa nga ta ko na ko nga me alegre ko na e fa ta ta pui pe mo ta fa kon ko ke nga me alegre u hila pe mo hybrid o ku fa nga we ki ai ko no tuku hifo ai tuku hau pe ko tu te ko ia ku ta na ki me nga me alegre ko ia ka ye time ta ta u hango bla ve nai o ko ki ha tuku hau fo o pe to hiki ha tuku hau e fo no
1: pasa pe to ki tu i lave me ko ia e ma pa ko i ro pe ku ko pe ka u pe ia he ma u funky press conference ke ai pe he ke nga ta pe ia ma u tolo ka fa yo ngongo pe mo ka kai o pe he ko uhinga ko ai mama fa ko koloa ko hiki tu hau ko ke no me no ma me tau ki yako ko ne to fa ko ko pe a ihe i ko mo ape ko ta uni ta la hene de ka hiki tu hau ya a ko mahino le vaya ko mama fa ko koloa pe ya ko tu hau ya o ku no fo pe pa wa he kasi ni ko lo pe u wa ma ka u fa yo ngongo na u e ke fangi fehu ko ya ke sio ke tu hau ke gabai pege fo mahino pege a hone tau ki poka mama mo pita a tunga ko hiki ko a tuku hau o ke lo e kainga fo no hanga ko la me ko mama te hiki fo tuku hau ya a ki hiki ki tonga ni
0: oi oi ko mon fri la la ko a ko tu fuka a tute ko no hono fika i e
1: a tute sorry
0: e ti peni a hono fika i ko ya o tute me he fereti ko ya ko loa Mo mahu inga ko ya koloa e ka pau ko tu ni hange ko lolo e ni tu ko te nimi ka pau e hiki hiki e pito nga lolo os mai no pefu ke hiki fereti ko ngon no mai ko uta
1: ko ya
0: ne ngo tu ma ko ya e tau tu hau ta tope ko reti ko tau tute o ka ke te tu hau fo pa ka ke hiki reti ko tau tute ka ko nga e tipenia me hiki ko hiki koloa ka pa hiki ko hiko lolo ko ni hiki ai mo fereti ko pau pe ke te alki o lunga mahu inga e koloa Malo.
1: Popo. Mako shot beke tau taimi e pita mapa mate ko set beka moa. Ah ka haki me fa kipe ke he tau kipo kama ko tu ipe ka pau ke kainga ko una fono ngo mai ko no glaivi pa ko o si pe ko ni ka pa ne mo misia me a ne maulave gai mo hu ke laivi ko e radio nukalofa pa val bonio no o si o ke mau ki talanga ko ne fa hako ko e he pompongi ni pita kama tamba ko e pa fa spe mo ma
2: io se pe ke fo mo pa te pe la ku fa fo ngat pe ki minister pe mo si o fa ma lo at la fa ngamari o retio pe fa mat ke kai fonu ne kona la ko ka telefoni pe ko se pe ko ni himna wa kai mai be pe ma utala monu atu ki e ta ko fata fa mana tu e senturi wa lo tu tala monu atu ki nga i fo hi anga festive season fo ke ni la la
1: ko ya
2: ke ka kai fonu ta ko fata hai ka o pe na ngalo ngai me ko ni tu ko atu ke mo fa to ga Teriana osi ai fu mahina ko ni pete tau toksio mai kai patau pe ko ar fu ki fe pa ga ko ni ka ke ku ma ho inga pito ho me kai fo noa tau ka fata mu mo pot nga wen ko mo pot nga wen pe wa tala mo nga te motor hala fo nga malo pito mo me mai
1: malo pito ma pa ka pe fa osi mai pe
0: pe malo la ma ko ki te ha me ko e fa malo pe ke kai fo noa amana ke ten ke tau frawa wat ke frasio se tau fa banga ko de pe tau fetokonaki pe a pe ke tau ngai frata mo moto tala mo nuwa tau pe ke ngai ngai ko tope malo
1: a ki mo ko si ko manatu i fe lave me ko a pite mo mapa ko ke te te ko ke tau katoanga nei ma ki vitione ma fraho ko mori pe a ho pe ko ki mo fa ko concetti la ko UP40 e pa ko ma vitione ma fraho ko pe tau teu teu pe ke ta fotografi e fie hei UP40 ka mana tu i pe ke to tonge city ka mo e mo e me ame di podcast city pa te fora o se i pe a honi teu teu teu ke wike hei lala ka tuanga fa mana tu e senturi u a koe a lotu ka mo mana tu i pe o ke fe ma upe ke mo reporti mo to tonge mo city mo mo sio ke te amante ko eno financial i am otu ko ya te ka to mo pepa he ko hango lau ko a pita mo ma pa na tau tau tau hanga ke ka to anga hanga ke kai pola pa to ki hanga ke tau tau to to mui ke fangi ripoti ko ni tu ko hau mesi ti ko e o fatu po ko lava le de tau ki poka ma ko ya i he pom pom ni malo pita
2: malo
0: malo la

My husband.

tatali loto fifi ai begi motolo ke tau pokala ma tala tala no faiva be mo funga kanita jj video halaman mai meloto no kalofa famana ta dai be e tau ngai faiva fo o ke weekend ke weekend ko toa pe ko ki konga si ibenia o mau to mai ke tu wa ke tu ka ke to ki me mai o toni mo fili ho like he funga kanita jj video ma o si tu ko to na foi faiva action maria opito ya foi team so di america ko taha ia tek nau tolu oi ha uya bi Mexico benete wine mari na ne fafa ireva ena u a kapteni moto nga ko ya timi ke na walwangi ne na al hifo fiefia ke fra mafana ena u kato nga ai ki mari ko ni ka ko pango ne ye me na hoko oi ku more ye mo uya o so tia na mari hange ko lau ko kato nga be mono tutuko ha me na hoko ke to nga no fanga fere ni ko funga kanita jj video te ke ma uba mi ai atari o ku mautuko to ni mo ki fo i faiva mari eta ke ta masi i mo ki ofi fine ko e tamai ko ni oksi slow in the fuck kau kau ho fanga fa tapu o ku mana ko ma ube ke alo ave ne ki tahi ne ki hako mo eva ki ai pe o ku kai pe ke si ma ia e han ofi fine ko ini ko o fatu e ene ki tangata eki ne ai ha me ana hoko pe tu ko ki i ke tamai ko ini o ne iku ngawe populai a singa ai o ku kai be ke fai ha fetau lakia e taimi o fehu ia ha me ake teia pe ko fra o fata hai ko ne fi e kai fi ma vai na no ki ofi fine e o ko fai ma mari a pito re vai ni ko fehu i reba ne to ia nai hata kene si toni e tamai ko ni me ke si tu ko ki ia ki ai pena e to si o ki no ki ofi fine na e ata pe me po bula pe kai ko kanita te ke ma o be me atari a me jj video